0: Okay, Sam. Hanya lagu tadi, Sam.
1: Okay. Ano gaya na?
2: Mayo ang plasa kami dito na namong
1: tapon. Okay, Mar. Okay.

24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.